0: bagay na ayaw pag-usap at mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.

6 minutes after 10 o'clock in the evening. Mukhang nagugutom itong mga kausap ko dito sa isang GCI. Puro ka kanin yung pinag-uusapan eh, pinagkikwentuhan. Ano yung kanina? Yung ginamus. Yung ginamus daw. O nilamutak. May minokmok. Or niupak. Tapos yung isa pa, ang pangit pakinggan. Meron daw ito. Gusto din daw niya ng palitaw. Meron ding pasulbot. Yan. Yung mga kakanin eh. Usually, made from, ano yan? Yung malagkit na bigas, no? Na giniling. Parang yung suman. Di ba? Malagkit din yun. Or ibos. Or, eh. May kumukon. Eh, ano naman yung iniwan? Yung iniwan na masarap. Yan. Ano ba yung iniwan na masarap? Yung ginain ng iba.

0: Ang magmahal, hindi laging madali. Pero lagi itong maganda. Kasi bawat tibok ng puso, may kwento ng pag-asa.
1: Himi ng Pag-ibig. From the station that brings out Pinoy pride around the world. WPR.

di ngayon eh hindi ka na single. Baka tayo pa rin next. 23 minutes after 10.

Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman.

0: pinaninintigan. Oh! Ay, ganun ba yun? Ay, sang, ang ganda naman sa dulo. Hindi lang naramdaman. Pinaninintigan.
1: Hini ng Pag-ibig. From the station that brings out Pinoy pride around the world. W

0: Minsan kasi, hindi mo alam kung kailan pa uli darating ang pagkakataon. Kung mahal mo, sabihin mo. Hindi mo kailangan maghintay ng perfect moment. Kasi minsan, ngayon na yung moment na yun. Baka isang hi lang ang simula ng forever. So go ahead, take the chance, say the words. Baka ito na ang simula ng isang magandang kwento mo.
1: Himig ng Pag-ibig. From the station that brings out Pinoy pride around the world, WPK. Wapakels, bahala kayo dyan.

0: bibigay doon lahat. Nax! Maniwala ka. Palagay ko konti na lang ibibigay sa'yo kasi yung iba na ipamigay na. So ang tawag doon yung tira-tira. Yan.
1: 48 minutes after 10 o'clock the evening. Right here on TPP FM's WPK.
0: Ano naman ito pinagkikwentohan sa kabila tungkol naman sa sweetness? Kung sweet daw ako, ay ko hindi.

wala ako. Huwag ka pupunta ko saan saan. Baka may makapulot sa'yo eh. Para ka kasing guting. Guting na maamo. Nax. O may nagsasabi dito. May nagtatanong dito. Ano yun? Di ko narinig yung last part ng sagot na if sweet ka. Ha? Di lang daw sweet. Mabango din. Yan. Gusto mo maamoy? Liga, lapit ka. 8 more minutes before 11. Tanyo masasabi ko eh.

0: dyan.
1: Hini ng pag-ibig. Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibokin ngayon sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan, at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo. Hini ng pag-ibig.
2: Bobby V, I love you.
1: Hini ng pag-ibig.
3: Kasama ang tirador ng totoong Bobby V.
4: Ang hilig magpaibig? Wapakels, bahala kayo dyan.

pakikinig ng pag-ibig. Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon, muling patitibukin ngayon. Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan, at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok

para sa lahat po ng nakaantabay sa aking ipagtatapat. Naks! Iba yung ipagtatapat sa itatapat, ha? Baka ko naisipin nyo. Teka, sandali. Ano kayang sasabihin ko? Limutan ko tuloy. Hindi. Posibleng ito na po yung last airing ng TPPFM's WPK, Himig ng Pag-ibig. Yun. Lungkot eh, no? Tagal pa naman nating naghihimig ng pag-ibig tapos ngayon last airing na. But anyway, the good news is ililipat lang natin ang oras. Ay, hindi. Ililipat lang natin ang araw or gabi. Ano ba yun? Araw o gabi? O, ililipat lang natin ng, ano, ng araw ng airing ng Himig ng Pag-ibig. So, posibleng gagawin po natin na Friday na yung Himig ng Pag-ibig. So, kung wala po kayong mga kadate ng Friday, di pwede nyo maging kadate every Friday para sa Himig ng Pag-ibig. So, next time, kung babantayin nyo every Monday yung Himig ng Pag-ibig, wala na po. Palagay ko, ito na yung last airing natin ng Himig ng Pag-ibig every Monday. So, let's move on with more music.

0: lang ng time slot. Oh, hindi. Same time pala. Lilipat lang ng araw. Yung himig ng pag-ibig. Sa mamaya ng Honda, magpapaalam na tayo sa himig ng pag-ibig. Monday edition. Next. Magiging ng Friday edition. Para may kadate na mga ngayon every Friday. 29 minutes after 11 o'clock. Evening.
1: This is TPP-FM's WPK. Wapakels. Bala kayo dyan. Ito ang WPK. Best music. All OBM.
2: Wapak! Himig ng pag-ibig. Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan, at iibig pala. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo. Himig ng pag-ibig.

0: DJ Wapakels Balareja.
1: Ang magmahal, hindi laging madali. Pero lagi itong maganda. Kasi bawat tibok ng puso, may kwento ng pag-asa.
2: Hinig ng pag-ibig. From the station that brings out Pinoy pride around the world, WPK. Wapakels, mahalo kayo dyan.
3: Oy ba?

Para yan doon sa mga nakikinig na kinikilig. Oy, teka sandali. Papaalam na tayo sa TPPFM WPK. Pero yung himing ng pag-ibig, lilipat natin ng Friday. Lilipat na din natin ng bahay. Lalagay natin sa TPPFM. So TPPFM, all OPM Friday, himing ng pag-ibig from 9 o'clock the evening all the way to 12 midnight. So hanggang sa muli sa lahat ng tumangkilig ng TPPFM's WPK, maraming salamat po. This has been Bobby V saying adios!

pag-ibig, mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon, muling patitibukin ngayon sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo.

0: Pakikinig ng pag-ibig sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok sa puso nyo. Himig ng pag-ibig.
1: Monster, you're adorable.
2: Monster, you're the best.

Ano ba yan? Mali-mali na naman ako. Diyos ko, Mariosep. Eto nga yun eh, oh. Oh, yan. Yan dapat yung tumutugtog. Ba't pumasok yun? Bobby V. Kinakailangan natin dito ng technical support. But anyway, I've got boyfriends for you. Bakit labis kitang mahal?

0: pag-ibig ng pag-ibig sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo. Himig ng pag-ibig.
1: Monster, you're adorable!

0: ng Monster Manares, isa kang halimaw sa tugtugan.
1: Monster, you're adorable.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.
3: Hey, kumusta po kayong lahat? Ito po si Bobby V and you're listening to DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.